Hozo di Clear Petros Edwin tabregong abi non one ko ziao inyo post tadi inko no kozuvata vano deno tabregong abi habi not pneng abi do ma maso makinango o minko no kozuvata vano deno kinesonon de ozu hansan do awa kapanak do kabahingkangan kyo do dong subability magadino komoy kuditino do dong subability ausong ko nga abasi o kinaizan na nabay na dito ausong ko masam tutubong na magya nga hansan na aw masam na tadaw bay na kyo kapi po siyan kumat pwede nga bi Facebook live Facebook na dong subab diti mga di Sabina Wenceslaus Ipol Eric Wadit Oyo nagi Papa Ajusi nagi Lucy Linda Liduis nagi Kasni Boyok Supini Jakat Richard Joseph Jens Sylvester nagi Christopher M Christopher C Marcos diti sabi magihuho si dadaiti Sabah VFM iti humbus mazada Facebook dat Sabah VFM dadong subab diti kotohanan datamay mo miyampay ragay kakal pada ogmu pason na sang ikot-ikot diti sapi pa pason nga vi dadaiho id live Facebook Sabah VFM dadong subab diti. Kono abal ngabi atau pedai ngabi ma maso dati menginum do baik nasu do dong sebab dati menu napa boh i ausong ko o mister i so do gula dati ingko no nuno abal ya zodo dong sebab dati pipio bago so semanu boko no pipio kadai do ma maso makino ngau dati kesembahan bos kerazan papau ni dati kesembahan bos kerazan sebagai do tambahut do dong sebab dati do dai no it kadai do penginuman ni no dono nga sobab din no dadi hansan da do tomoy mo ako ang dati inumis do inumon gyo abasi na dati mega do kupi dati sundong pa do poet nga aw manak do kabuhingkangan kumada to miss abasi da montok do pompos da tadaw bay no manak to ko do vinakas day.

susubab pa daw makiano no. Makiano daw do ping ka ba diti? Pasugit pa bago. Kain ko na po lahan ni ano na po naubasan na ni Zun na manginom na tikid ng usubabing ka na magiyak yun. Ziko ay dito manak di Odeo Zoo na kapamahisan. Ang Odeo Zoo, tapitok na tapitay nga bi, maso manginom din na ipun kazu kasigoy din na hazaw di Jake Mojikon. Ang mga naging hazaw di Madius Japani pinunganan na gaman duwa kambay na. Kinangot ako iso hazaw na matada sinampuban na lamay sang kataon. Vivek Silobadit.

0: Hello, kopi bosian. Izo vanis toroi. Kada hivai. Moki nongo. Lidiu. Sabah. VFM. Inoikot. Vinasi. Om oswaw. Tomai mo.
1: Pakazan toko pagu iso hozo paguhoy do ongo de ozo ti abal to ni bota dao bain do. Miampai toko hozo dile ni James tebring kong abi. Hisang. Akut ko hisang dalahan nga hisang piginavan.

Noikot binasi oso to memo to prego nga video vai no jam ka vahu to nga pram vahu minit ngo so bare pagunta ko nombo ko no da timpo babai no dino hansan da do ko nga video pipi po minit am hansan da kakal po miyan pay da gay de kasemban boss kalazan ng okito kumazado okito kumazado TikTok sa ba VFM ni tinga mamaso kakal po do miampai dagay dari TikTok sabab VFM dodong sebab diti om inka nagi da masa masom kinongo masa diti miti hombus da sabab VFM dari sabab VFM dari Facebook dodong sebab diti tumi hombus da miampai da kinongo da hozo da breko ngabi hozo vanzapiu pusan hozo di Petrova Katrina Justin.

ginav ako on si kau tumay mo kadi Juliet sa libon de brego nga bi minugapit ako da jam ka baho apat ko pero baho minute dong sa bari pagunta ko kung bi pod po minute bi ang pwede ko sa imban boss kada zana dong sa publicity ting ko pa nga katuhodan ko matpunay nga bi da inuman pwede ko sa imban boss kada zana mantad pa da jam ka patong pod minute dong sa publicity bay no mga putan bago gisam na po upusan na dong subab di tido jam kasi jam na dong subab miyampay tako bago daw ko sa imban bossy na miyampay di manapanay da bossy na i o boss Connie teko DJ Connie da dong subab di tido gisam na kopi samo tako bago di preko nga vi tadaw subab nga na hivay pangitahansan na pintaw na ko nga vi do hobi na tapinay nga vi di anangan umampay do pahumbus na pason nga vi panakan hozo tadaw ko taho hansan na pintaw na do pason di ozo maza do whatsapp dati tayong ko na polahan di ozo dati kita daw ko taho diti. Ina to may mo yang pay dagay dai kasimban boss kada zan iti tebre ko ngavi. Dadi man ko ni sai jo zo do hozo mega da pinunganan do Edmund te ko pi opoi kadi Edmund Golingay om Clarence Monsigil men pay da izyo no pihi ko. Tapi nai ko ngavi it ko posisyon na to ko diti to may mo do sa piampun ampun nung kiba do kasaan nung iso do kasaan nati kada imang tubong o voice no do may sumomo do vokon to iti na po nga kasibatan di ozo kumado vokon o kon na po ko montok do kabasian montok sondi nga kabasian montok do ideo sondi sa piampun ampun sa pipapantang kumati sa omtiso iho no iginavo tako tomoy mo anything kada anuay do ginavo di otubong kapiso mo tako bagot break o nga vi dahil ako pangabi na mo tabi Malaysia Madani ang pibabasan bye bye.

0: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam. Pesorong.

Ya, baga hinili rimba indori inu sandarak pila trahaling rakun no na buay na po no answai po no inanto rakun no ika ihondo ulo pahinga konya kinakai rasabo BFM nakasuku takana rakun no kapaparan kasalan rahumurut ra londom hitio hamanon sesuai takara kasalan ra londom hitio akai rasabo BFM rayu sahinga ramion nondo rakun ang kering ramon nondo rakun ang sukanan na rimbay rimbay into rasabo BFM paparigo po kasalan rahumurut ra londom hitio ra rimbay into rike di check pinupusan ra pangkausan intori anjia viralaiji insan ro intrakon ni kain dan tenikan sayan tumala tumalanda.

ikaw kapisan na nga natutuwang kapisan na nga na makinungaw kaguri ti kasalimbahan na takaw antok atuang taraw dat akadua kado na para malo datulan at katuro diti taon 2002 na para manam. Ya teman kami ampe kagudah Albia Justin sumilipa bantar di Malaysia Sabah FM. Amiti aku mangurang da kayo selina dat telu jam diti amba teman ko mantok dat manimpun diti kasalimbahan na takaw. Sining man tadi si tipa jahamin odoy tipa kaditiam suhu tenon. Diti sining man tadi edi tiwin palis-palis kiab-kiabon kaditi isa sining dat awagu id boros da dusun tatana. Batun ikaw may amu orbata timpu kinangha takaw iti sining pamalihis mantok dat penimpunan iti kasalimbahan takaw kenaw kinangha.

Ya, tapi ko jam kasi am dona pada mawalu minit ada tatuang antok na to banerti. Kakapisanangan na tatuang, kapisanangan makinang uriti kasalimbahan na to ko antok tuang tararat ko duo diti. Ya, tapi ko in corona ko ngay tawan hinan pa nang do kayo antok na to banerti. Akalan sanan dat asanong sanang kita pinay ko.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kapuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko kapatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Ya, temani ko mamasa to kami ang paniti apa bayan na to sundai tamharan na iti pamalahawan na sunang man kurumita iti. Hello, kapisa na nga natutuwang to pinay?
1: Hello, gigi.
0: Ya, kapisa na nga natutuwang?
1: Kapisa na nga nagindi ka.
0: Amba, hamat isa sundai tumbala no mamaray to pinay?
1: Opo, kura ka di gimadit kay sundi.
0: Ya, mayat gayat o tinay ko nga kailo akuwi mitolop-tolop ka.
1: Akan ni ridig.
0: Amo mati akan iti.
1: Akan ni ako i-manambir iti.
0: Manambir? Nakurato manambir.
1: Pi sa doktor akan niya i-dalatom gayata na magayat ndo sinay.
0: Meradig yo.
1: Lakang ko na abo.
0: Iya, tumano diti sa ngano diti sundet nga iri na kapiha pa marait ka.
1: Kay ten siko na didi.
0: Iya, ampeng kureti ko madua miti ko matalo.
1: Pura ka gadi kadua di.
0: Iti ko madua irat na tabuk aw aputut daguntingan ka.
1: Atukoy mumbal na. Ay katalo.
0: Iti ko matalo pinakatangkos-tangkos. Pinakatam-tam ka.
1: Patahakan pa di itang elila na ba?
0: Ya, apa? Pansikan na di at pinay na ka na?
1: Oo.
0: Ya, pansikan kumari at pinay di tinudito na raitan daw iti sundat di at pinay Lirni Erina John amba man kukago ruhanga nga damat dila sinding manta di Ronnie iti pangigalan tabilong kaditi kanaw kinong hotokaw.

0: Ba, iti pamalahuan na ito sumusuot. Hello, kapisa na nga na ito ang tabinay?
1: Hello, Digi. Mbalaan ko pa kago ikatalo.
0: Ba, iti kumatalo. Pinakatangkos-tangkos sa pinakatamtam. Karitino, no? Kati at tabinay?
1: Sangkaraitan, itampugis-gis kang kuta.
0: Oh, tampugis-gis. It, akmen, dat it, noridi. It, tali, dat man, gayato, mantok, dat noridi. Ano kapag ide?
1: It, na asado-sado pa.
0: Yeah, asado-sado po. Kadi tabinay din diriw.
1: Oh, ampura yan pa. Dat panakatam, panakatangkos, panakatam-tam.
0: Yeah.
1: Panisarahan pa.
0: Ba, ponsi ko na kagod ya.
1: Nagal na po.
0: Yan ako no. Ya, konsikahan nagi ko ma dito pinaisupin ni Jakato na simbar daw hit sundat dito ino. It, ano ready, mayat gayat o tinay ko nga kailo hakuwi mitolop-tolop ka. Konsikahan ko ma dito pinaisupin ito naritan nagi daw. Dalat ang banang teka nuridi manombir kapag ya. Ampeng kuro iti kambalutan tako daswai. Dadamat at maganda diti pamalawan na sumusut sinding manta di Kanchan News, Ruday at Tangistinan.

Katam niko jam ko po, doon na pa daman 5 minit ada tatuwa ng antok na to. Bayanet diti, kakal to ko po. Miyampay diti, ababayan dat asundayit. Miyagalit. Amusong kura sunong kanto iti. Apiramutan da telepon. Ato, miyagalit. Nuridi. Amo i, kamanyan dat. Kasir-kasir iti pamalahawan da telepon untuk dat banaditi. Apeng kuro po, Ponsiko. Kumado kayo dit mamasa da tumanod. Iti sundet, milamando kayo droito. Suway kamanta dat WhatsApp sa BFM. Milo naging maya diti mando kayo po surato. Maya diti page Sabah BFM. Iti page facebook.sabahbfm. Ya tapi kau iti sundait iti kumaiso sundait diti na panga irat diti magot kapo di ay amboy tumuli itanga linonggo kapo di dogo tu sumilaw katarialang ka diti amiti kumaduo irat notabuk aw aputut guntingon amiti kumatalo pinakotangkus tangkus pinakotam tam ka diti. Ya tapi kau yang kuro kad pamusarahan do kayo karat diti sundait. Bata beneko nung amu senang iti piramutan dot iti telepon tokaw ang iti sundet man kuna po andado gisam dot jam kapod at talun kapod amu manguro nung aso at pamalahawan dot sumuang nga man ku awito iti sundet mga id mangait minggu dat taban tal kawago. At tapi kau sinding pamulis man tadi Roslyn Ginsuok iti linggang gok kaditi kano.

0: Ya, tapi ni kau jam kau pada apat na pada ma 2 minit ada tu tu ngantong rata bandar diti ponsi kau kumado kayu adit akakal po makinangau diti kasalimbahan na to kau ya tapi ni kau iti apa bandar tu sundet mantok rata tu ngat bana nga kemian dot amu anu dot man po tilambuso tu amu senang iti piramutan da telepon pengkura pa pengkura ponsi kau kumado kayu adit ano ready nakaramot aditi no nagi adit na, nakasiwat adot ano ready nakasiwat dot minamarait sundait ontok the tutuong dot banaditi kakal po harohot pamalahawan umbalan ko dot mamaramit kaguriti tum asanang iti ka amo. Hello, kapisan nga natutuong tabinay.
1: Hello, hello, Andy.
0: Oh, yeah, iya, kapisan nga natutuwang. Iya, yeah, tabinay. Tabinay isa iti?
1: Ano eh?
0: Iya.
1: Makagal, sundat-sundat. Oh,
0: iti sundat daw kumay sa ditino. Isa sundat man tadi tabinay Clarence Wong iti irad diti. Magat kapat, magat kapat di ay amboy tu muli itangal linongkaw. Kapo di dogo tu sumilaw kata rialang kaditi.
1: Kan tu piasau ribu ini man geribo.
0: Oh, tua do piasau dot man geribo.
1: Ah, malang kemat bo.
0: Oh, nga anu ridi sedodo pokok di tepi naik kelaren suang tepi naik.
1: Oh, amit komal kemat badi je.
0: Iya, amu mangura. Pengkura itu komodo, itu komata lo.
1: Oh, kagiat deh di. Oh.
0: Miti kumadwa, irad diti. Irad na tabuk aw aputut guntingan ka?
1: Ikat talud deh.
0: Iti kumatalu pinakotangkus-tangkus, pinakotam-tam ka?
1: Okay. Pamalag ka madi je. Gasing ka rin.
0: Ano ka?
1: Gasing.
0: Gasing?
1: Aragi gasing deh, it. Permainan dit.
0: Ah.
1: Antok ko kutang kusom kaya tengam ko is kita lebih.
0: Oh, nga sedodu pakai di tepi na dindiri tepi nai.
1: Ah, bong sarap terhad tu ya di sini.
0: Iya, apa kau sih kau ada tepi nai nak no?
1: Oh, mula kepo.
0: Iya, kau sih kan kau mari tepi nai di tino di. Ka. Iya, kau sih kan tu komandan nak kau duli kagu. Iti piramutan dat telepon dat asenang nadi ambah iti sumusut. Hello, kapisan nga natutuong tapinay?
2: Hello, kapisan nga natutuong kumadi adi si Albia.
0: Iya, tapinay tampulan.
2: Nakado pa ko, pasikang ko hom.
0: Ah.
2: Ay, alwe, tatay, asundayit.
0: Oo, amo, unagi, munguro po. Ba tapinay, nakarangaw ko di sundat dito, no? Man ko.
2: Oh, nakarangaw ko di nga. Umbalan ko mamara ito di Clarence Wong.
0: Ba, iti sundet daw. Magot kapodiyoy amboy tumuli itanga linonggo. Kapodidogo tu sumilaw kataria lang ka diti.
2: Lapo pangantiha ko pa. Hayt.
0: Yeah.
2: Ikantahit para id umaton nan naham. Inapagyan na tuwa nga igitan nan naham. Paulian da did walayam inapan nan nahit alirahami kaguha did paray nga ilaw ay jakasid tanay rahami yam irina ka kay mga Mora-boras di tua daw di tiya di kapan di kemalhingan tasaraw-saraw ko.
0: Oh iya ambah matemo otapot no kan di tepi na iklarin suang iti tepi na i
2: ambah ampun sikaw na nakarayta ko sunday di iklarin suang
0: iya ambah ambah pun sikaw na dia tepi na i
2: ambah gana pa
0: ambah amok ko magyunisin ding.
2: Oh, makiulih benda tak? Ulih na?
0: Ambamilah heba sending di sana.
2: It sending di segasangan, nusen sending sungkat-sungkat turaleh kan ini.
0: Oh, megali Justin Lusah kan tahir ini.
2: Anda, oh, irihat kerayaan ku sinding lah. Kinangahan ko.
0: Oh, paman ko po niya datino. Oh, bapa si ko na dia.
2: Oh, bapa, megal na po.
0: Ya, enak na.
2: Oh,
0: ya konsikan kumadi tapi nai tampulan am konsikan gitu noretan daw iti sundat ti tapi nai klarensuang am tapi nai paguluman kuponyo ila sinding pinakiano di tapi nai tampulan sinding man ta dilena ko koryo manampagunan

Ya, teman ikaw sumang toko majam dato ko matalu may aditirati ka sa limbahan. Ya, teman ikaw kumando kayo dit maso dot mindalan untuk dato banaditi papanaw dot nununo pabansa sa sakayon makinang auditi ka sa limbahan toko ponsikaw do kayo banong kumando kayo kumando kayo dit asado dati panahon untuk dato tuwang dato banaditi nung siya pon nga mundurong paturuhay pagulo dat mga put tindalanan do kayo kyo ya kada kada sonsogo kada sonsog dot nuridi mamadaray bing nung asado at panahon nung siya pon kyo nunuhit labi kikuno nga nuridi mundurong nataruhay madap nataruhay mantok dot mangilag dot microsleep kamayan dot nuridi ko dap dati taruhay mamaso dat papapanaw dat sasakayan ya bah sinding di tepi nekyanu di tepi na tampulan di tinuk sungkat sungkat turali isa sinding manta di Musa Limban pamagyari di akon ko sinding di Justin Lusa nga Musa Limban am kalansanan dat nalihis itepi na tampulan na korong sinding manta di Musa Limban di tinuk sungkat sungkat turali ya kapisan nga natutuwang sumuli panod mamason matambalut ngay may Galdia Julita Margaret Lucy Dayo Maria Juhan Josie Mindong Florita Kinajil ama mo nagilihuan kumadi inay Rosugud inay Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Julius Pansay Vitus John Madwit Marius Marudim Gawis Joakim Kubot Lazarus Biug Ingam Satur iti kampay no kambalutan kingaran egi som.az kambalutan nagi maya diti Sabah VFM Facebook makikinango alansanan dat ang lidas na dangay teririma ka di tepi na Joseph Botilo onsi ko dia tepi na Joseph Botilo patam na ikaw sinding manta di Dominos Dos itiraitan dat tepi na ikalangadan kaditikay no kinangho tokaw

Kanao po ang dasa takaw kasanangan mantat kina pamarintahan sandiri. Tamangay takaw piuludan, unsubo takaw pisan, yati tumungkos timpo rumikot.

Ya, kapisa na nga nagigidi ako, Maria Juhan muna ko, Kapang, Josie Mindong, Ipol, Eric. Kung sigaw na kayo mamaso, datumano diti kasalimbahan na to ko. Jam ko para misa doon po, the minute ar dato tuwang ontok dat bahan diti. Sinding manta di Donnie Rain, pinili no pitong kiadan kaditi kanaw kinong hoto ko.

Datang menikah pada di jam kepada pada misa Pat na pada ma 2 minit ada tuang ama kapagulo dila tapi na ikaw kapisanangan na tuang kumadya tapi na Fedlis Roger. Amo alihuan kumaditi tambalutakaw kapisanangan na tuang tadaw kadua. Kuma tanga tabinay tambalot sa Bab FM Facebook amtan sanan magikinang sa Bab FM Saliman Boros Dusun untuk sodopan diti i o sanang kopyo tapi biwa basa ng barakat mantad minamangun kumato kau to insanan ya konsikahan kumadia tabinay Charles Loginon batabinay ko kumiyandat mana paganap na ditimpu kumiyampay do kayo antok tuang tarawrat ko duo diti konsi ka do kayo minakinangaw amiti kasalimbahan na toko makatilambus samaya diti kasalimbahan automasi kumada kayo dit paing karaja tilambus sa dato kumaraja agisam.awi shift do kayo kumada kayo idetindalanon nga legat-legat tanda kayo kya asa na suay kalansanan nga asa na ngat karikat-rikat haido kayo kumada kayo ithi ladlabus da pagun ponsi kau to kasasay makinangaw diti kasalimbahan to kau ponsi kau amo agina to kasasay manakadong diti kasalimbahan to kau matam na ikaw miruba to kakagu antok suay timpu kasalimbahan tamang ay to kakasay kalidasan ang katingaligan datinan ang paganakan kapisanangan datatuang kapisanangan datmadab hinok pada damat.

0: Nangkudit, lulanan mamanaw kiyo. Kala ko siyaw, agung mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit luri. Hadi, sumandak.
0: Ay, Nangkudit, intang ilo tagwang, intang ilo tagwang. Hadi makarita.
1: Ay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya ud papanaw karita. Soroh na tulundit ko pusan no, kada pulogoso id kaya hadan yolo serad korikot ko idwalay.

0: Aya, tadaw-tadaw bagaliti. Intangay pagi, automanudot ko turan. Sukati na pod mamutong.
1: Ay, iya. Sukati papatamre na mas mantat kirita di teno. Kada bagya papatam dat rino mas italunalon. Pulagasan nila persitikiti. Pataman nila walay. Harap patataman na rin naman sila walay kon.
0: Paingkurahit pamansayan dat ko. Ingkana po hindi't awansay. Kailangan ko, kaboboyuhot ako na pangapo na katanudan di tanganak takaw.

Moy kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay do pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong na po nga, mamanaw mantal po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Kailo kanangko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Katalo na pa datulan katuro ti kitaw na po katarampi ang balutan sa pamagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon dit mila dumayon, mabisunod ta sarong, om taribad o tumbayan di ka, lalabi na seratulon suway o tumbayan di ka. Kadulun, sa orang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piang balut. Na tamalo na po, nga iyalo dit pasamok id kinawa ang kitangguang tagaya id salam manuridong isayit ako iting puliti. Kung sigo mantad kulubukan lo sabagit tamalot na sarang. Tabit terapya balutan sa pagkunan mantad RTM teman setia anda.

0: Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kupusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Kailan ko, ano at antakan? Sera dot adalan ko dot paparatrat dot tulun it media sosyal. Sang kabaras-barasan it media sosyal. Ilan pa ang milag kapagawit dot kahagakan pamasarhan. Sara toko it media sosyal, kada pimboros dit mamaguna boros do tangarat. Kada paparaturat do tulun, kada paparatrat do tulun. Aw tagal mimboros tarat kumatulun suay it media sosyal. Nung ingga ito sanang boros tanu, aw tagal min komen. Tu aw toko kopuriman dot mantad ka boros do toko di mila paparatu do tulun suay. Karastilius tonglun papirat it media sosial dekoratan dot pembuli cyber.

0: Amis na sila makituam. Aul makanon tumon na longon. Aul lupa amis no.
1: Mamis, kalindu mo no, nabagwan mo no yo.
0: Yawam, mamaraliran.
1: Monsoy pinakarat toko. Kalo lilianin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mora kanon.
0: Iyaw kawan dong.

0: Apoy, ikaw naging mambasa din, oh.
1: Koy ho, ikaw naging ko ni anang anto ko mambasa.
0: Isyaw diti, nanwanan, nani. Mahino diti, timpu ay ti. Sabi-abi ka pa ihanin, pampatuntu na to ko. Tono, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa yung susuway nga kiva, abal nga kakal pa yung bago.
1: Aw ko ohin mo nino, mambasa nga kiva nagikavos yan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kayo ka nagikoni nung nindaman mintang da screen, may gadyaw din no. Paghuhuy, aw mamaguno sa min mato, nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na bos ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga, kaguguhi kumantad po kikitanan buk.
1: Isyaw diti. Ano buk minahin no? Pabasaw zo pa hide.
2: Kada insud, kada insodo, ang kada hibay, magkinamaw ko sa himbahan mo, sa kadazan, iiso na nito magulan mo, na ikot ginasi.

0: Poto na sila magniti step. Nung akanan mo magunahongon, hobby pinato ka ni?
1: Opo to, bo. Nga, nakapumaw ko ng kudapahad.
0: Oh, kani, somok na baguda o hiwan ko.
1: Subay pa daw, kada hiwan mo magpahad.
0: Amingkay ka to, biya may post in Facebook niti. Kivaw maza ta daw mo magpahad sa binon.
1: Kaso ko na po ta daw makansan binon, pani?
0: Hehehe.

0: Polio na po nga tolua madahiu dovit na gizuk tay virus polio. Iko pamungkang na tuat tamumuk na tuhun om kapamatay na tinan tay paralyze. Kotongkop o gizuk polio maza ipinagawas. Iko suang itinan na tuhun niyampay magisusuvay lahan om kapadahiu na suvay tuhun. Mamog na napahan, mamaguna sabun. Tamoy mamintamong kabakasan sandi, sangyan humamus mantad pagagawasan. Kapatondaan ta kanon iabakas o maumahig. Hiyungan o kinatuan ngavi iakanon na pain mata. Manginom na vaig inatanok o pihiyo no kaday takanan iabakas. Makyano po ng tunukan na kutul montok magano vaksin polio o vaksin kitimpu montok tanak ngavi. Kabasa ipopon o gizok polio. Umasanay kabakasan sandi po ang pustimpo.
1: Kasahimbaan, Boss Kadasan, Noikot Vinasi.
2: Noikot Vinasi.

0: Aday, asa do pinanaw ta ko diti las.
1: Nakaikat ako na diti. Daiti ta ko na sandakan.
0: Bah, kanaw makinangaw diti kasemban boss ka dazan. Ano gya frequency da daiti ti?
1: Sandakan na po nga. Sizam nga pa naman titik isa FM.
0: Oh, miyaga na gidat buluran ng Bukit Garam. Ganiyo?

duwang ay buod wang padom onam pozuvan da ko pisan kopianitan tinimungantun magigizon zon sabah tanak pisan puvan labuan miampai dimpoton saibu gisam tahungay bu moy intong ababzan politi ngakitu duvan da sumuaw da tihun ginumuan maza da kopain samakan da miampai da tapi na ngabi tuhun ngabi magigison miampai hobi inuhud kamay di ababzan ko pay maganan na politinga natantu no da onto ko duvong pdam duvo vuhan diti kabahu tadaw ko nam tumimpun da jam ko vahu da ngusubab gisom jam ko imamin sasadap da dahil i padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Pai magunan di Itapantang, Huguan Mantili, Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Huguan Mantili, the Malaysia. Gumuak babazan do man po zuvo tapi dai kungabi do untuk timpu dino kepelimputan tiket kinasip kuma di koikot mai ampazat do ababazan iti kiba do giditi aitan gerak ceria community madani pocket talk agency do menta JPJ MCMC tinupang kointangan kiba boboson kiba ko pakitanan kabahan do menampasi deka mengumohi kapaligistahan tapulakis my digital miampai datuhun ginumuan om pakikitanan teka kapamahisan mantad pentarama untuk kepayahan hobi pengganap ababazan madani kita 2026 kapasak da mudiza teka mazak da kepayahan da RTM di titam na ikaw da sasangyan na ko. Tumiyabos ay kasaimbahan mo sa kadasan. Naduanan minakan, Fredeline na mi Frederica Mojilis. Kasaimbahan mo sa kadasan na ikatwinasi aswaw tamoy mo.

Labinay kong avi, kivariti, isa kapayhan suang hamin, o miti na pangan namit dagay, mantadi daisy, bentanun, na mantad it kampung simpudu papar. Papayho na minidupagun i pulo na, toy poruay anjun, di jam ko opod, apat padam himo minit dong suvab, di konyab tanaw konuvo, kodong padam bahubuhan iti katu, na dayo it kampung simpudu papar. Mantando na kaya daniti manu di Popoyho di Jof Anjun it kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic om paganakan Majanun dahit nombonopo paingizon om santab tabinay kinovangan om walis naging avi dahit sadu teko in samok tuwasakon natinan di itong atiagak pulo na to'y pro ay Anjun do tadaw suvab kotong opod buhan iti kotu tanaw kapat iti pungunin ovitan pahayt id panamazangan Santi Joseph Papar om hosokon nagiid kabangan simpudu papar do jam kopodam nuvo tahung opod minit tahib tanga daw may datay nasan suguto ko kapayhan suang amin na politi nga namit mantadi Daisy Bentanun na mantadi kampung simpudu papar. Papayho dam ni dupogun i pulo na toy porwe anjun di jam ko opod apat kapadam himo minit dong suvab di kaniyab tanaw kaduvo kaduvok padam bahu buhan niti katu na daya it kampung simpudu papar. Mantana do kay adaniti manu di da papayho di Jof Anjun daya it kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic om paganakan Majanun na inamunopo na paingizon om sontop tapinay kinovangan om walis ngavi na isadu teko isamok tuwas ako natinan di itong atiagak pulo na toy proway anjun do tadaw suvab katongopon buhan iti katu tadaw kapat napuni na ovitan pahayt id panamasangan Santi Joseph Papar om hosako nagi id kamangan simpudu papar na jam kapanam nuvo tahungopod minit tahib tanga daw ingkakaniti sa kapayhan do swang amin.

tanak mo isikul kadi madius Japoni. Kasudang ko sa timpo di tiki ba tanak mo isikul? Ansana his ginabo, tiambusan ko miyampay. Richard Michael Fu, imama sa tangkangaw dati timpo di ti manay na ado. Tain da puan. Isay zo it ginabo no, Richard Michael Fu.

0: Nopihi katahungapod buhan kotu monikid taun sabagi tadaw piyambahutan son binaun. Tambahut na po nga songhun ni miho takohan sanon, dopopopi susuzan takaw, manak panuntudukan i ohi, om tumoy mo ito ning datakaw, songyan do minsado o kinauwangan suway. Bos datuhun, songhun tambahut tumoy mo ito ning datakaw, songyan aw mumohizo o binaun. Nung kawang na po nga inayin tutunan datakaw, ikitimpu miyampay datakaw songyan on sikaw na po. Nga, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo damunidong datakaw paino. Katawadan miyampay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.
1: Doi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
1: Tapi nak kami pagi dah orang dia zu tahu hazau misusut itu. Kopi vasian ku kuma dari dia zu habis nak hazau masa ada WhatsApp itu. Kopi vasian ngosuba minyak gansing si koyok men Florida Kinajir Richard Binjino Selenyong Joseph Potilu Johanna Miadin Florence Boyjol om nagi i tapi nai makinengo tauhi kaza dong sebab diti sabi-abi bo mazak dari TikTok, mazak dari WhatsApp, mazak penagi dari Facebook sama VFM. Tada umay na tapi nai ko kapasa ko na mamason tadi bo napok yo tu nung anaw nga au asibatan hiyo po kon abasa ko na pamuspason habin ako sa itimpu panakan nozo tada ko tahu Duva pasan pomusan ko. Kopi vos yan ang suwab DJ Iso Elysia Moitim Mantad Papar. Kamasan ko madi Ani Matinjan, Roseline Petrus, Bridget Samuel, Helen Yong, Elisha Lilim. Tambahot nga biday Sabah VFM niti. Agnes Oyu, Anita Lojunga. Tambahot nga biday na muna po. Pimabasan, tabi pimutan, nansa na ba sila nga bi. Kotohwanan ka di tapinay niti Elysia Moitim. Sumusut man tadi tamay mo na po dahil kasayimbaan iti i Richard Binginos man tadi i Kampung Tinduzon Sugud kopi po siya nung usupan tanaw ko tau din sa Vita Pinay tambahot i saduk teka i samok makikinaw dahil kasayimbaan po skadazan sangyan aait iti man tadi Richard Binginos Kampung Tinduzon Sugud tulos na nondam ko i tambahot ko di naikot binasi. Kopi pasyan ni Del Cyril Ubil. Tamay mo da it kasayman mo sa kadazan. At saan pa yung ngaw? Tapi na yung ngabi da'y Kampung Sugud. Da'y uvang pinampang, Papar, Kota Kinabalu. Ang patutong ka pagun sabah. Iti hozo, kapag umantan di Betsy Michael Mandan si Simba. Katahuanan tambahot Cyril Moses Matinggal. Kasayman bos kadazan naikot minasi oswal tamoy mo.

0: Also, iay tanda tumpi di Robert Jo Kim Sin. Doid, boss, tatana, damantad, kuala penyu. Hansan na his ginawa, tapi na yung abidid, kuala penyu. Tapi na yung masa makinorok sa imbant ako, babay na, diti.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik kong api paghuhi da katiyamus mamahis da kinawa mo kinawhazo sumusut iti kapayhan hogo da gata montok tadawbay no natay mo nagay mantat katinanan pamunan gata sabah inambo da puhut gata na po nga vahulingit vahung apadam iso sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade ko iso apat lingit tu apadam tu sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade ko duvo apat lingit duvo sin iti gata kantalan grade ko iso apat lingit himo nga padam himo usin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga tahulingit tu nga padam sizam sin sa kilogram si kalap na po na di nga salingit vahu sin sa kilogram iho na ho goda gata montok tadaw bay no kodong padam sizam buhan diti ko tu tadaw ko tahu po nagi taon diti 2026 di na tayo madagay mantad katinanan pamaunan gata sabah matiyamusan ko miyampay hozuk kadi Stella J. Ansibin.

siya tapay mga abil. Iti ahozo sumusot na palitinga. Muntok na da iaanangan na hozo hahayin. Kapasa na tanudan to abay hat ka. Ginavo na ganitan dato Justin Stimol. So sa mga nupihong ito nagibagay hozo hahayin ka niyo. Ansan na is ginamo makikinungaw maza doid ng monopo kapabalan sosyal iti na babay no. Ginavo na ganitan Justin Stimol.

Naikot na kapuzay na ginabo na kongo di ti hozo kada songon magkikinungaw manta na TikTok di ti taminay. Manta di Esbon Bo James. Dadi ko kada tinung itya. Pasasan na na kupa hozo nga wida popongo di hozo na muswabi ti. Katumbazay na Cosmas Chin. Kanangan gaza di Popo tayo Jesper.

0: Asuarau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Panahan hoso, tatap ko tohu, desa ba VFM, koso himbaan, bos kadazan, noiko, pinasi.
4: Tapi naik ko ngavi demay no jam ko tu tahu ngapa dom tahu ngapa minit lebah ada dah ngosrab i katimpunan timpu panakan hoso tadau kot tahu diti. Kopi Vosian dong sebabin sampo dari itu tulus pemusan kupason maza di tia TikTok pahaid Shelly Kopi Vosian dong sebab tadau kau tahu kumadiau i tatavag Vitalis Atung memasan Kopi Vosian kuma sinakagon Atung sinakagan sinakagon Banadi sinakagon Majaway om Kyo Kyo Vanga hansan pa intunod diti pamaait ko kya Vitalis Lucia Bibi naikot binasi ko tohodan omi Shane Jasper. Pingungaw na ako sa imbant ako diti. Ayuh kada mangando account iti TikTok na binay. Kopi mo siyan nagi do dongo sumab kumadi dantem. Nakakal po deho itkiningaw. Kalajah habus dati. Teka outstation gamay di. Esbon Bon James Waterfront Naikot na nga bingan do i TikTok niya diti Akon ko nga paintunod na matodan ako sa oras Akon nung niya so Oom sumusut Maza diti itiya what ano ka ba di WhatsApp Copy mo siya ng sabab tambahot ko kadi Red Deville Charles Loginon mamason kumada tambahot ngavi megadi Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datuk Protasius Mukiao Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Gasik Dao James Sham Datuk Elizabeth Morris Joseph Botilu Claris Lajibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Flora Mojingkil Tata gumuk tamariti Charles Loginon nga kotohodan do sokodung dia zudin naikot binasi sontam ngabi di ketutun dia okeo Charles Lucia tati ngapai ngongol zauditi mazak do hempon pia witowit ka dadi kumatain sanan tambahut sabah VFM dan nombor nepo hansana hidas kotomaimo tabi pimutan di aiso kepupuson mantadega Lucia Bibi kotohodan DJ tupinoho musnu iti pasonku naikot binasi oswa utomaimo kadi Lucia tati Bibi tauwino Izo iti Simon Boswin ang sabo ko ililinyam popongkap kumapahay diaw DJ lagi kumadi Datu Sri Panglima Dr. Clarence B. Malakun Datin Sri Panglima Sylvia B. Malakun kumadi Datu Protasius Mukiao Datin Emma kumasa Revita Pinay ku mamay-mamay inay-inay boys manangaki ngavi kopi posyan konsikan dongo subab ansan toko do kotoy mo balakat to si mamantad do kinoingan gariti amen amen amen iso pamahavan kinongo toko hello
5: hello
4: kopi Vosian
5: kopi Vosian nongo suwab di jeden
4: miya gana po day diaw oy mulia ka
5: okay zaw na di Helen Yong mantan inanam
4: okay Helen Yong isayong kapano
5: Kapan ko na po nga paghuhu kumapay di ako kyo
4: Okay. Paganakano Toto, wadan
5: Kumana gido So, nga rin tambahot sa Bobby FM Iti nga no, A to Z kamay di
4: Point to node na no.
5: Kalati ko na nga rin dito ni Kampay ko na nga rin I saw din na to hibay
4: Audi kumaos kamay di
5: Kapitan kuma natakaw sa mga yan. Ang sando, ang hidas takaw nga rin, ang tihang buso na takaw, iti tihang busan takaw na namot, takaw na yung binaw.
4: Naikot, binasi.
5: Ang sando, kano takaw na balakat.
4: Amen, amen, amen.
5: Amen. Amen. Ikaw tawad ang DJ din.
4: Yaga na po, rin ako na.
5: Okay.
4: Ya, kano mamason kada kada may ito nga biyangan nga bitu. Suab nga au po pusan. Tanto na kiba hangadon dito ito na ko nga bi. Hangadon na tambahot, hangadon na ko pusan, hangadon na paganakan, iso hozo ha hide nga akon ko hide ko zo. Nga kot ko zo kosohut na ginabo. Olesius modilis hangadon zo diao.

0: Hangadan na tambahot di Charles Loginon. Sungon mantad makikinangaw tau hi nagi tapinay ko nga di katohadan na hazaw diti. Patiamusan ko tutulus miyampay manoy mo pamahavan mazaid telepon. Kapi was yan tapinay?
1: Kapi was yan nagiridaw ay dinis.
0: Oh, mingka nagiridaw inay mulia ka deho it's so good.
1: Yeah. Idaw neti inay rus.
0: Is inay rus. Ba, inay rus isay ungkapan no?
1: Ato, no, kapag susubay din is nga, miyampay nga bila tambahot ko na inong po, no, para sa lalo mong kaplago, no, kamay mo, idusun ko, idgadazan, to, nga, ansan na na sa ngingong, wala nga bila sa nga, ipaghukuma, pala diyaw, eh, din is.
0: Ay, katahwadan.
1: Nga gano po, ino, oh, pangungkap ko nga bida tapinay do isan to, babi di mangungkap do go dahan saan do da do ang babasi, kuno da di ti sanaw do kasahuhum. An saan do do nakalati, kuno nga bida isyo so no nung kapan ko da sa biabi isyo do tayo kay chamok nakampay nga bi edinis yeah. Ang kada e yung bison do si itang patawadan nga bida isyo so miin na dinis
0: ba, biyaga na po Rose, day na ko no. Yeah, ompay ngongo na nga binong kapandi katohadan kaza di Zandi at Aros daw it's so good. Monalifon na panay tito pinay o mamaston ta dibo. Kaya miti pason mantad the WhatsApp Flora Kunus Pibasian Flora mantad ko day kampung ko gapon papar Pibasian mo sabab tabi Pibasan ang sana hidas tamay mo kumatoy sanan tambah tapinay ko day nambo nopo moy san magahong nga wim tanak ko nga wik katohadan DJ kadi Flora Kunus mantad ko gapon. Sumusut Olex kapivosyan ni dia Olex kota bian tadaw kota huda tain sa nandiyozo kadi Olex makikinungo sa Babi FM du tiyaso id panamasangan tombovo ti mandadi ho mi hunan sakon ka naikot minasi masa minum nung sol tim pengongo da kasay man bos kadazan kadi kilim tabi kan tadi na papapanaw da pangindapuan kyo oy Alex Hansan da alaku babahizon pati ka padagangon Julian Yapa mentad tambunan pivosian da diaw da dai na itambunan kumapay diaw DJ ang paganakan ka koto wadan ay tapinay Julian Yapa kumapaganakan ko sandi tapinay tambahot santab di katutun tauvi kumamobobos Reverend Fathers Sisters Bishop lagi to insanan kawalisan ko ngavi. Kopi bosian dah tadau, tadau. Akan ko tadau minggu kyo Julian Yapa, kaya zau dah temui mo, kau mai sembayang di tita. Dah bayna tadau ko tahu. Tapi pibosan nam balakatan tak ada kinaingan di sahabat ko tahu dan kadi tapi naik di tita Julian Yapa. Aku mau Julian, sumusut bagu di tita. Kopi bosian nama sebab tadau ko tahu dari dia DJ. Mamason nga bida kumasavyavi ina nga ait kuditino ngan ipinasuat di isay di Charles Loginon kyo sentab nga bidi itino nga bida nga di anaw bo jadi miyampay da pason abalakatan ko nga bida day sabat kaditi hansan na hidas nga bida pibasan ko to dan DJ nakombus no pason ko ka Lucy Doyo na ano ikiguna nga ni Lucy na ait ko Lucy Doyo. Jadi bah, dabay na jam ko tu apat ko padam ono minute dongo sebab it pangunta ko kinoto ko hazo di Jubilee Josephine Lantuis Pisofazan do ko po season.

0: panakan hozong tatau kotohu de saba VFM gosohing baan bos katazan noiko pinasi
1: Kapivosian de Diaminia Gansing mentat kampung kebulusuk. Hello DJ Kapivosian kumasa bevi DJ Dino id konti ka songohun so di timin ya. Mamasan ko de kuma de tapinai nu ngabi di folat Tita Kinajil, Helen Yang, Adila, Lucia Bibi, Dandi Dolores, saya Dandi Dolores titi, Joseph Patilo, Om Negi Mulina, Koyung, deh, id kampung susuran, ano na abal no, kadi minya gansing, abasak penum odi bo na ngabiangan, anau no pengaau ku di abasak, yo tu, memegenep tako da timpu, mai da isuvai ngak, hombus apasan, kani. Iti sumusut man tadi Wilbur dari Putatan. May padaga pamusa pasan kuma makikinango dari Sabah VFM. Kambah pamusan ku dati. Ahidas tamay mo da kadi Wilbur dari Putatan. Sumusut koyok men. Hai kapibos yan. Nung sabab tada ko tahu kuma dia DJ. Tamahot ngabi mega di Julian Yapah, Petrus Tampulan, Yagang, Emilia Gom, Adul Malik, Yubug. Sabi-abi, makikinango dahil kasayimbahan bos kadazan Hansa na basik kinaposika na may dasto ko na dato moy mo ii na DJ kadi si Koyokmen hangadon dadi da kongo da ohonu da manalifon ay Koyokmen manalifon na iti sa samanu mo nagkana ko iti asumusut iti maza itelefon isa iti kapi po siyan tapinay
2: kapi po siyan tapinay
1: oh isa iti
2: Eh, ako yung David Masawi dito sa kampung mo, Kinarot.
1: Oh, atutunan ko, mantad kampung mo, Kinarot, tuhon kampung ko, David. David, okay.
2: Isa, ikampung ito
1: ba? Oo ba, ano yun?
2: Misumaping na po.
1: Ah, tapot. Isa yung kapan no, tapin ay David?
2: Oo, katahodan. Kapag ulo ko, may isang pagunakan no.
1: Noy, katahodan. Ako sa...
2: Ibabasan. Kapabasyan ang kapibabasan, kumadad siya.
1: Yeah, katahodan.
2: Maka ko nagyahiwan, pag nakaan ko siya, dito yung kampong mok na kinaros. Yung kakaan natin.
1: Budahi ba yung Gideon? Gideon Lahuban?
2: Yeah. Gideon Lahuban, ni kawalisan nyo na.
1: Obo.
2: Dahil yung kampong lipaga kinaros.
1: Topot. Ada hibay isip jamul amilisius tuol.
2: Ya. Isip jamul di kuwa in kagapon amilisius tuol di nakapang muknarot nagi.
1: Ba.
2: Mahana pa sa dao inugunusun-usun kanto.
1: Oh, dade.
2: Mano kung pito na makasus sa kila, no?
1: Ba, ponisan ko din, no?
2: Mingakan natin din si.
1: Ba, katodan, Devin Masawi, Kampung Mok.
2: Okay, inyaga na po.
1: Na, oswaw, kaso. Ang ko, di binasi na ko pitalifon ka niyo. Ito na kasibatan. Ba, may ko pa di gabaso iti hazaw. Hazaw pigi na van. Guhi na, no, day daga. Jeffrey Avitus.